0: to me aye na abwa pa ye hun semu da krata ye nim ha. Enuechi Reman Bill ene shaho do ye wa Reman ni Bill muno. Ena no pay onabu mutaka wade nim ha. Wano eye swafo ya woshe fi semu swo. Wade nim ha ni wochema wase gana ha muno ebano. Reman ni Bill hun sen semu ano kwa sembro ni bekase ya abiuzino pa ene sen. Wase kwanya ye faswa ye Reman ni obi ya wasu wo cha Reman ni no. Debi ya nyane sa obi nso kwa ko beli obi ese yo ntueska ene e na che se ayepinso e honsem e denim ha mu a wakasa afaun na ase ha e na betodwa se nipa bako bako e nan ne negalam se honsensem nti wo mo ato ananom wonse e do mo abuwrem e wo amena bi mu abuagu wonso e honsem e denim ha wo hwe nipa no a yakatakata wonso a wɔmo ɛde nim ha mu Ghanafoɔ ne afoforɔ bi a wɔ Cambodia na abɛtɔ dwa sɛ nei ɛyɛ ade a Cambodia man ne kyɛm a wɔse wɔmo nyinaa wɔletu wala sɛ wɔmo ntutu ɛmfiri ɔman ne mu mfo ne nkyɛm ɔman Ghana ha mu ɛho nsɛm anɔpa yi wobɛnya bi akenkan ɛwɔ krataa yɛato din The Daily Guide the wɔ krataa no mu
1: na bibi nzi ode shi ya de kwabna bibi abokɔ de
2: ya na na
1: ready in the production ni guso on
2: ya na eh siru
1: emu nsam ne de mu awere on
2: o ma mbi ti se Cambodia se Ghana formula fi Cambodia
1: na nko fi e bi wea se edu no bi aye shi o de South Africa for ye no
2: o nsa
1: outside antia se ba ti memu ni o hot ya se
2: ya country bi a pese o develop no but ya de na na ya de mu de Opa, ode ye bokina ni, na menye gana ni ye mkwedi bwane, wame defendo, nwama akime maso. Gana de so soa oho so, wame bububwa wila maya de kekeke fwenye na, wame na mu free. And so, anona, sawe tima mwenye mwenye na ho, ebina esi wasan aya nafuno. Mkwana do, kwa soa kwa kwe mwenye mwenye.
1: Kwa mwenye beba bedisa anko mwenye.
2: Matia.
1: Nkrata ano ebidu ani
2: ebi wa ha
1: bi mu en
2: okay
1: kwa ku ohwehwe bi ni ye ba ko no
2: ohwehwe ne bi manya bi na the daily graphic krani krame truthen ev crazy every day nanzi amaga na serious na na krata ese wa mai ne ntwa so ni ntokro so nyina nzu ayira fae abri afibia di ho na na nzu to a enyin mfaga na fo na na no aye greater kra regional minister nrampo amehuna wasawalantin boot anu wanam zenam ze okopeden ana no asen saudi dc no wanam zebna kamla sinzo anu na aye mpani mfoane faana sansu anyili no munsha butu gafam na santrafo
1: bi na no commission bi biana
2: wanam zuan mna kasa tente kasa hu hia
1: nti mfoa do koye bi o
2: ho ana make sense out nya ne hia ni o koye bi anwa greater kra regional minister na me hwama me ni na msemu munim dia mudi buma na sa munim dia sa o ma master consider ye nim dia ne nya nsansa nana wa so my Ghana 69 years afibian suto fire nana mo fo twakoro enko sire na nzwe na te na asamle fo ati kuro yi mu
1: kwabna enko na
2: na wo mu twa da bi mu se na mra nko mo na bia hwehwehwe de daily graphic mu adan titawium I was say flowers hits again many restaurant displays houses properties submerged meboa ejapade ani nsuo adane nipa na tete nsuo ani you see okay no problem and I go to the different topic ese one madua wraba okuremu wa mu kyerasa wa mu ne aban no wa mababa na ba papa pasa enei ene aban no se wonfa aye ura material wonfa nko bi manso ene mum wamba process wamu bwana baso papa enya sem keto age se ehonsem awa habie na IMF ana yewula aye kasel ananidia kasel
1: atofasen
2: wadao se sha se seria